Hiskachun kachininis, wasay kuspa kan, sohta panimanta, 6:50 a.m. Waira simi pido sinerta kankuna kawiyaris pa kashankiche kay wilya kipakuna wakichita. Ari chay nesta no kaykuka tukuy uyaramukunata na pa kuspa kashayko.